Ame veve omi dogwe na miso radio kanal FM di le ekbe be dukwa mebe nya jojo me. Ekbe blada wetri e wogwa benke ki adyan le pe akpe vekudo wivwa adyan me miyaka nya jojo otana me. Ekbe wetri wogwa benke ki atongwa nye nke ke dedo voli hihek plogo dwa me. So do bubu, chicha o alo henhen nana onti. Ame yo ko tu na dukwa kwa tabe somedo. Ke wwa enu fion tonu suku nyonu kwa tabwa kudo wabe suklu vyo wa. Mela kedo wanti le wona ya me. Mela yi golfo 1 benu to vya me. Golfo 5 chan le funwa onhun. Do do be do wawode nu. So kudo akonta nananti sona ega kakambe wano na pe akpe ve kudo wivu andren kekbo na.